0: praise the Lord.
1: Mi pa okuru na.
0: Praise the Lord.
1: Mi pa okuru na.
0: Just to cancel before the test.
1: Njuro na na we ho jenu kona okunu.
0: You see this program.
1: Ayo e. Pili to e.
0: Life changing.
1: Pili e no di adara gbeza meto e mo.
0: Jisike
1: so meto lo.
0: Is to change our histories.
1: You do not know what time it turned to. I hope
0: you don't joke with it.
1: Hey, you
0: can disengage other appointments.
1: As a guy do a Sunday bullet, a Jody bullet, what
0: groping.
1: No, I do it in the middle.
0: I'm falling.
1: Nando, Zena, I did Jeff, before I did Jeff, where's the one? Legwater to feed him. Na I hope we're blebu. Niche. Me don't do any kwa for me now. Enewutu, tekpon. Amo, Malku tachiropo. Gweto susule ja. Tekpon. Bo, amanado he game. Avosin san legbo toton. Gu, a foyeto gbanu kun awe, foyeto gbanu kun ma ku ta chiro po, a foyeto gbanu kun awe. Edo, foyeto gbanu kun awe. Yezo do batre de boyi oten zungbo ton de meto nugro, gbeto eso mo yeje o me susu nyoen, bo so hon esun gbon afo. Amodi, Yesu so ga wa mama. Na yeni do so kan wa nde na diyo tanto we nawe yeno dero wa do kwenu medele je wa son fi didan mino wa na mi do ni che samusi we ta kawe ko na chawe afoeto awe me gbo o me fligo kun ton le ni do mo me re fliso alo me gla to le to me sunset 107 amodi e ma ndo na to we sunji gbagbagbagba sigba na tepo bonu wa do wenu Inda munu wado wenda yi tekpon bonu wado wenu. Inda zo wado wenu tekpon bonu si. O kunu. Che kunu. Niche. Mina se kunu de son o kanji. Okay. Oh. Okweko uwe eko to tukla je na zon kanemo gbe na zon ton to gbon jomi o je ton la na jisike utu o iya eton we wa jisike na e de iya eton wa jisike na lo iya eton wa ho de yejuna wa kizone sigba fita we na mo kwe te bolando wa gizan lo na do to lo to blegbon bo to blegbon sigba ma so gamo sigba do gbon jome dali e mo azan egbo eton o dujo de ta we ton do dujo de no jaten do vejiji e wo so tin to fine ne go do mi so mo o attention so ya zan lo gam sigba do gbon jome dali de vos odie do to wa do sine bo place le po da won ti me se gba na jisike utu e ma san egbo e to yi bo fon san asanzaji na iya tra jiwe ya ko jisike ton e rin asan gbo na o fi lo to to pe No day so ji tawa mele po be gbon boyi mi pa okuruna Unis another Enugu Nigeria Ere mi wa san CPI district Elo dire me. Emi jina do pena jewe. Elo kunu aton. Tinta visunu emi ton. Edo zeti okwe susu. So vwe ton gban. Kakabe edo po kwe gban ewe awe. Elo zan masile po. Tiba jewe nya zongbona o zeti ne. To jisike. O ho talawa ino. Tun yin bogbo eni yi. Do ye jura iwa rizane na do de zinti lo se. Se ba jisi ke zinkuli na jewe dwa lego. Emi lewe yi yaloma. Emi zon ko de lo jewe tun yin bogbo eni yi. O visune, emi de lo jewe doto loton ni wa rizan lo na. Bo. To. Jisi kene godo, ewa yi doto kwe, bo ewa ble ekman, doto jure nan mo senti, ema zon mo senti ba eman, yedo, eni zen, kere yon le no zembro jivido, na eni do mo senti lo bura san se, o senti ma zon tomba, doto waze nde do alo, bo jure nan zelo do, yo mene bo nan de senti ton, ema mo senti ba, Doto wa le kwe ma mo senti ba. Bo, doto wa wule kwe kona yi alo bodo ete zemba do vito to senti zi o hunje. Bo, ndodo a kwa meni tiye yura mi ma bodo mini wa jisike. Bo, me sonye do, me jina wa rizan do doto wule kwe to wule kona mi do. Be awa rizan la ya. Undo la la o. Jere ko bayi o. Zentile ma sotin ba mekpa o klu na. Mekpa o klu na. Me ba mo. O zay me be me nadu ala goe. Jere nadu ala goe. Ema indo o si me nadu ala goe. Zay me yise. Niche. Undo gamati ba. Undo okunu awe atan se gba gamatin amen gamatin ba kunu le tore ni sin ayin.

ayon gbola me blebo eno ha dogbo gbeto le po do medegwe de wa kride yemara jatan do ene o tu dogmo jome jatan dali gwalo na mi nado me nado yuro me tindo onwi mo so jere de bi ayon gbele po me ene wa yin no kan to jisike ton le gbo to do to do ble ku mi wa agba le sinu kan me pa oku na o we o gbe ton na to zai me de me na pon na jesu jesu gona yise to me o le gana we azo egbo na we o kan tutun podo gadudu poto to ka to le poji na we dona susu gege son lo aga do jiwe to gbe san toji do ko do toji podo do agun je we gbero to mi aton so wa le popo na me poto fi podo to o kan ji to jesu kame Niche jau do niche la do pona se. Ota me nyo dagbe na we taw na yi ji kwe ye kwe bozo to fene na me. Di dato ota mi ton. Jesu Christi ton. A nyi wana me. Bo awase vi do poto do. Na to kra mi ton gbogbo mi ton le po. Gbogbo to kra gba sa mi ton le po. To kra gba to ton le po. Ana wa di ogbon do na. Mi de kan be to sai me. Do ani na gbon do na to kra le po. Jo mi o da ko. Ko mo da ko. O gbon do ta ton da ko na to kra le po. To egbe to Jesu kame. He o ho to wa didi me to gbe to le po me a wa nuna ye me ko wa division na mi le wa yi to ha so akota le me o ha to a hanji podo division ato mi ton de wa boji han na mi o ho de ale na division e ton manai bi ba po e na se si se to me po me gbe za mi ton le po me to jesu ko me ana wa nu da ho bo jo mi o to po le blan to po wa yin to po e na wa ti teme to gbe za me po tan me jesu da ho si ko me mi ho de te ji ko ye ko ko do na we si ai de bi alo de mi wa ye ho za me to me mi to po wa lo tai me Afueto banu kwantom. Edo hunhun da kuwe. Aposo ile do de kunu. Fonso ku jesu kwantom. O jomi o susu so ti to ye o me kpo me. Jale njrodo. Ani kpayi bibe o holo tongo. Edo hunhun da kuwe. To podo anamo jomi osusu hunhun da ho mi to hodo to sai me dogbon hunhun da ho to azan jomi o da ho to gbe hogoro ni mo egbe weyin azan jomi o tona we na ye ndomo jomi o na sabi egbe to me Le blan je ton ena yiten son to ka to le po adanwe to le po awuve me to le po jomi o je ton ena he gbon do wa na to ka gbe zan to me ton to jesu ko me ho ho da ko to azan jomi o da ko to gbe nu a ton we mi na po titan eno e hunre ga da ho to azan jomion e to gbe aweto enendo asan egbo jomion ton gbon ji ko ye ko jomion le po ton dale atan